emsamo ufike lo mzimba wetempela ngeke makhona yoyo ni aya ngeke kulungwe aya ngeke ngifume mami mase ngibona ngathi kuvaliwe kulani madoda funa ngize ngicele emsamo nginikele lo mzimba wetempela.